Ombe, maman, Isa sukula ndonga. Kani sukula nizoko. Chenimbwe chani kukuncha ndonga kena. Chenimbwe chani kukuncha ndonga kena. Chenimbwe chani kukuncha ndonga kena. Ambe buka sabo mdanga naka danga naka. Chenimbwe chani ku. Danga naka danga na finga ka finga. Kubika ka bubika los. Saka los. Danga naka.